Abaana ne we batula babiri babiri tewali tabu owaabo butebe ne we babugatta. Bwana Eliya, leta ku ssowaani ezo naawe tutambuze wano ku keeki zino. Abaana baweddeyo? Bawe soda w'eccupa, abasigadde bawe soda w'eccupa. Ako tebaagala? Bawe w'eccupa, bawe.

mitima gyaffe gy'oli, nga tukusaba okufuna okwagala kw'okole mu ffe okwagala kwo. Tukuyita amakya ga leero, Mukama, otulungamye, otuyigirize, otusomese. Tukomawo, Mukama, okutandika naawe. Tubadde tuwawaba nga twekulembera, nga tugoberera byaffe, tetugambwako, naye tukomyewo ng'abaana b'omu maaso, tumenyeka mu maaso gusa, tukomawo ku bigere byo, tukomawo mu maaso go, Mukama, tuluŋŋamye, tuyambe. Tukwetaaga, Ssebo, tetusobola. Tetusobola Yesu. Nga tumaliza sesioni eno, yimusa emikono gyo mu bbanga, ng'akabonero ak'okwewaayo n'ebigambo bino mugambe eri